papa wa bra bo muda senida swenye na ba samo ni panye na dia dra pa mama ni da su e kama no do se mu akofo mami e be subie mate nyam ko ne.